0: Voice of Indonesia.
1: Sejurus April sa metnong nuve pejangtong la sangsong dusang ter onche ang titule Simfoni yang indah. Se sangsong kreye pa ko bilia ete popularize puk la primfoa pa Bob Tutupoli. Se sangsong etang kluz dang ang album de compilation ang titule Festival Lagu Populer Indonesia 1980. Simfoni yang indah ay ni simfikasyong profong tak sur lamur elunite. Sejurita wasi onci abik sa sangsong ang titule Simfoni yang indah. Bonikut.